Ngena kuzomwe zithano okomwenda. Ugenza munda geya. Ugenda mu binyanya nyanya fancy for baba. Ina kuzomwe zithano okomwenda. Tanu kwa mwenda, tanu kwa mwenda gamba mchali wanti tanu kwa mwenda to chali budde. Ina kuziwa deyo. Andare wano wabule na kumeka. Tugende munda geya. Kamale kulaba kukalenda. Iyo budde ngabu weddeyo banange. Basaba ne banyabo okuwika ejja ku lw'omukaaga tugenda mu ndege ya Jewa jari kugamba yo ebule naku meka lumu biri satu nya tanu ebule naku tanu zoka awo tugenda mu ndege ya tugenda kubera mu ndege ya mundongo ya binyanya Felicitivo lwa mukaga lwa wiki ejja basebo ne banyabo tewa jari agamba yo katwalo kuka katwalo kuka suna beni mbazira tone Kare no banafu basaba ne banyabo banamasaka banamasaka banamasaka tugenda kuchumita tugenda kuchumita mundongo ya kajambia ngatanu ngatanu tewachali budde bwentunula wano ku kalenda ebyaddala nti tewali budde bwotuna kunange bwenda babwenti nezikatiriza nensoka nenda bisako ne liso limu ebule naku tanu zokka tugende mu ndegeya siwachali budde Chulwari olwa mukaga, abiri mu mwenda, kitegeze bule na kutanu zoka. Tewajaribu debasebo ne banyabo, lunaku lwa mukaga lwa wiki ejja. Lwa mukaga lwa wiki ejja tugena mu ndege ya wano mu Masaka. Kibuga Masaka wano mu ndege ya. Kale no bana Masaka mwe nane bitunde byetolode. Fena tuje tubeyo disco ngazi uluguma, tugenda kumera mu ndongo ya binyanya festival. Mazira tone suna ben, si dream life avenue ebiri mitambo kati wali tudalie. Tuchumite paka kesho. Biba Mugweyo kworo sagala kugira bwenti nteme ngira bwenti ngendo kulengera ngagundi simulaba ngendo kugira bwenti ngagundi simulaba njagala kugira bwenti amaso nga nengero wechotira nengera vude mtukula nengera bavude raka ayika jio play chibale coaching amuvude yo nengera bavude lyantonde jobone ngamuvude yo abechinonika chazanga munanga ngira bwenti mbalengera abavude lwengo ngangira bwenti basumani mwendanga we muli Nino kugira bwenti abavude kalungu abavude semba abavude mukoma nsimbi abechiganga zisaidye yo Rwa mukagala wikeje tugena mu ndege ya wano

0: Ekintabuli ky'obuyimba okuteeka mu mudu za weekend ky'owuliriza wano ku Radio Buddu. Ono ye Muzei Kakumba wano ku Radio Buddu nga kuliko Skyview Soda.
1: Skyview, go extreme!
0: Alo mukulu se obanyabo.
2: Munyango no Muzei Kakumba nga bulijjo twaleese saluuni empya oba neye wamwe n'akola.

0: yaze agama nandi yaga degugaba na yenga yeta okugumira
1: akayisako
0: akugumira akayisako kimulemye agenda kutwe kumkula bwakola ki bagujjako kato omuntu oyo afuna mu omutima kubera nga gukuba nnyo nafuna mu mbera ndoza njuche ntunusi kato omuntu oyo tuba tugamba nti tumuleka mpaka bwabera nga mugumu naba nga asobola okubera nga akkiriza tugujjeko nga si byakutya. So kati bi considerations nyingi zetutunuliddeko oba zetutunulako okulaba nti omuntu tumukkirize agaba omusaayi naye ngaekisinga mu byonna okulaba nti gwe nga gwe okkiriza bw'oba okkiriza then nitugamba nti tugende mu maaso n'oyo atakkiriza nigugamba nti nze mbiganye mbivuddemu ate ne stage wogambira nti nze munange nfunye muki embeera nze omusa kugamba nti koleki tubirike kubanga mbandinga kukaka andi kino kya bulamu identity work eventualities nti singa kiba kivuddemu nga si kirungi mba nvunaanibwa oba mba nvunaanyizibwa. So kiba nti omuntu afunamu embeera yonna egamba nti afunye second thought nti nkirese n'akiŋŋamba oyo mba ŋŋamba ndoke let's leave it at that. So basically byensobola okumenyaamenya ku nsonga eyo ani gwe tugaana oba gwe tuyinza okugamba nti ebyokugamba omusaayi akole ki agire abitulekera oba agire abireka.
2: Era omusawo otunyonyodde bulungi obungi mu bendobendo nonozaka nti twakagiyo bulungi naye twagala okumanya mu bendobendo ery'e Masaka mu regioni eno mwe mutwala mwe mukolera mu kiseera kino twetaagisa bungi ki obw'omusaayi?
0: Obw'omusaayi right now bw'oba otunulidde tulina centers bbiri amakuŋŋaanyiriza abiri ge tulina mu kitundu naye nga gonna ga gavument. Tulina erire ekitovu n'erire wano e Masaka naye nga lyona gonna wamu ge gakola Masaka Regional Blood Bank gye tusuubira okufuna singa abannabuddumbu bamwekubidde enduulu nti banange ejje erabike naye munange sirimu kulapa gavument naye nga mwaba ino okujyenoonyeza yabateeraku collection centers naye nga tulina okuba nga tugiraba nti ki Regional Blood Bank. Kati mu kukuŋŋaanya kwaffe mu makuŋŋaanyiza ga abiri obwetaavu bubeera nti twetaaga units bwoba mu bibalo tubala 1,045 zeza buli mwezi ezeetaagisa ku ttiimu z'ebbiri zezandibadde units 2,209 zezeetaagisa okuba nti ekitundu tukiwa omusaayi ne guba nga gumala
1: buli mwezi.
0: Kati nekibeera nti kitegeeza nti buli mwaka tuba twetaaga 3,018 naye ate niweesanga nti wano we Buddu ebbanga nze lyemazeewo lyembala na Regional Blood Bank ye Masaka eno Blood Bank ye Masaka ndi omu ku baagitandika era neesiimye nti mbaddewo kaseera kawanvu emyaka 2 ngenda gimala mwezi gw'ekkumi mwaka guno nga ndi wano. So tutandise tulaba naye nga kyenjogerako kiri nti abatuwadde omusaayi nga batuwadde nnyo omwezi tufunayo units 7,600
2: zetufuna kati
0: That is on average nga tubaze ki omwaka gwona kola ki kugwawo kitegeeza tutambulidde ku 50%
2: nga tekiriiko season
0: kyombalidde ku average nga bwetwatulibanga bwetwatugamba nti buli mwaka bwetwatukola computations za buli ki buli mwaka tutambulire ku 7,600 so kakati
2: omwaka mulamba
0: that is buli mwezi kati kitegeeza buli mwezi kitegeeza nti omwaka tuba tusoroza 9,200

0: dire di poder esta tem zoareiro come pare sato onde miro em pira de novo terevo com sanyuka prime coca sta tem zupil season pamoja
1: colchi baby kuraisi na kubanja mukakanyu kusimu with the new MTN weekly voice bundle valid for 7 days 400 minutes kuraisi for only 5k. Simply use the My MTN app or *10021# and just the whole week. Kwegamba, byonabi marire kusimu, ate kulaisi with the new MTN weekly bundle. MTN, together, our connection is unstoppable.
2: Katika katwe juka nye, waliwonga radio vudwe tandika, walioli nemi ya kemeka, wazaliwa weri, ya bafe, ujiuliliza kumala banga chi. Olinabi omanyera vya jukira, murugendo lwa radio vudwe ulemi ya kabili mwetano.
3: Katibuli lwa sande, okuwa kusawa mkaga paka msambwe zomu tuntu. Tosubanga program, tujuka nye miaka bili mwetano ja radio vudwe. Oulilaba mua balika wa kosiba radio vudwe.
2: Abalanga na yo, neba nchwabe nsonga mwitundu vya fe.
3: Wamuna haba uliliza bolu lango, nga batu tutulida kwebio biva jukira.
4: Waduhu msaji janga msoga nga kuba nga masimu haa loo sinova kubudu nda kwe kalakasa
3: tuwejuka nye
4: umutu wako na kungu ukuli na mkabukisa kabibati katinotu kano kuba nga ukula nga weya mbude chitetei nga mundo utade muka vest kusubulu kuhone bugu munga temunika esi nengu ukula nga uli msanyufu
3: tuwejuka nye miaka bidu mwetano ja radio budu
5: kata ndika nga ukuliza ovu radio nga tulimiaka nga msambu mnana ndo kuri ya radio good ndo kuri da kuliko akasajja kibayi tanga kadoma
3: twejukanye
2: rugo mtwejukanye twejukanye wana ku radio buddu radio yomuntu wa buli job miaka 25 je pere za first class radio buddu 25 radio yomuntu wa buli job uchafune bikwata kubulamu uo na bichibi olino kukolo kubuku manga bulamu wano mprogwa musawo uo nge kutusibwa kula peya tola gajali la maso go genda mubala peya bakukebe la maso kubwerele omanyenga bwegali la peya chichifo chuka uoteke do kugenda singobe ilofunyo buzibu kumaso go basangibwa mchibuga masaka ku Edward Avenue ukulida na office za mayor wamune kumatabi gabu amalala getolo de guanga omuli Kampala Mbarara Jinja Mbale kune mbitundu ebidala
6: watu kubide simu kuziro msambu ziro muenda msambu nyanya msambu msambu tano
2: la peya kidia side changes everything.

0: Kayimba Mathias Walkaga echiri emulago katika tweyongere yo nente katekeno eyamusawo otogera kukugaba omusaayi wadochi manyi nti bwoluwala ng'obulwadde obwo buvudde kukubeera na musaayi mungi bwogenda mu ddwaliro gavumenti ekusasuza ssente manyi lwaki musaayi wagwina wagana okugaba wagana okutaasa abantu kakati oba olina kusasula basobole okujjanjaba ate n'ekirala naawe osobola ogendayo mu ddwaliro ekibuuzo ne bakubuuza nga weetaaga omusaayi wali ogabyeko omusaayi nedda olina owooluganda yenna eyali agabyeko omusaayi nti nedda kati gwe oba oyagala omusaayi gwe bakuwa bagujjewanga naawe kennyini tolumirirwanga bantu balala katweyongereyo nagamye nti emboozi eno omukulu Sebufu Matia yaginyumiza ne musawo Johnson okuva mu Blood Bank kankomewo
1: pulogulaamu eno musawo leero tutunuulidde musaayi bwe twogerera omusaayi mutono naddala mu bendobendo nno ery'e Masaka ate ne mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu musawo atubuulidde ebi kye twetaaga naddala okuba nga tulina omusaayi ogumala eddwaliro ery'e Masaka hospital yokka buli lunaku lyetaagisa yuniti 24 omwezi ne weesanga lyetaagisa yuniti singa
2: 7-2
1: kyokka ate nga omusaayi gwe mukuŋŋaanya omwezi ziri yuniti 7-6 weesanga nga kumpi gwonna gwe mukuŋŋaanya ate eddwaliro ekkulu ate nga mugabanya mu rijoni yonna bale njagala okubuuza nti bulabe ki obuli ku muntu obutagaba musaayi singa mba nina omusaayi nga mungi mu mubiri gwange ekyo kiriko obulabe oba kirungi
2: seruganda katonda yatonda nti buli kimu too much of anything is always bad buli kimu kina wekikoma omusaayi guno obutagugaba singa katonda n'atakuyamba nigubeera nga gwerejiretinga goka kirimu obulwadde ddala obw'amaanyi nti bwe tuba tusunsula abagabi b'omusaayi tulina HB gye tutandikira ku 13 okutuuka ku 17.1 kati omuntu bwe guba nga gusigadde gukola ki guyingiwa mu mubiri ne HB neekola ki neesuka obungi bufuuka bulwadde era abalwadde omusaayi ogwo nga bulwadde bw'omusaayi tutera kubafuna nga bajja ewafaawo ng'agamba omutwe gunnuma ogw'olutentezo gutawona nyina akamunguluze k'olutendeza katakendeera nkeera ninga gwe bakubyekubye emigo buli kadde mpulira bubi waliwo bana bagamba nti banange mpulira olususu nga kuliko nga lumba bukiira kugamba bingi ebikola ki byawulira naye ng'obuzibu tugenda kukebera nga buzibu muki musaayi era gwe bamusindika bakirishaniza nga bamaze kumwekebejja nti musaayi gwe gufuse ekizibu fetumugamba genda mu URS sasura emitwalo 5 ujye tugukendeezeeko kubanga tugukendeeza bukibukendeeza tebuba bakozesa buba bujyanjabi bwakukendeeza omusaayi gudde mu biki mu bipimo ebituufu tituyinza kuguteeka ku muntu mulala
1: asasura
2: mu URS kubanga kati gavumenti yakikola nti abantu abo bwe baty abo basembugayaavo ndowooza kirai bayite bwe gubuze
1: begamba singa ogayala obutagaba musaayi bwe gukusukkako ne gukulwaza olina kusasula gavumenti bagukuggyeko ekyo nakakiwulira gusooka
2: era kati gwojja kasatu kebera ne gusukka ye 17.1 tugamba nti genda muyalaye teekeo 5 ndireetera lisiiti awo mukendeezeeko kubanga kati kino e Uganda ndowooza nti obuvunaanyizibwa abamu titubufaako tubitwala nga byaki nga bya bulijjo mu mawanga gakulaakulanye omuntu akiteeka mu pulogulaamu yeba mu dayari n'amagamba nti buli bbanga egere njaga omusaayi okugaba omusaayi tugamba nti omusajja agaba buli myezi 3 kitegeeza sobola okugaba emirundi n'omwaka omukyala agaba buli myezi 4 kitegeeza basobola okugaba emirundi 3 buli mwaka naye niweesanga nti abantu abasinga yona Uganda ajja mu myaka ebiri ayinza kujjukira mumulundi gumu agezezaako batono nnyo abagezaako noosanga nti ajja emirundi ebiri mu mwaka batono nye nye dara abajaro jura lengachi ngabwe chichirambi kedwa. So katiliwe sanga nti mumiaka jitali jewala abagenda kufuna burwadde nga umusayi nga chichizibu chabu. Nambi genda inakati yeyongedeko. Ne chilala ekyokuba ngojike ekyokuwa semuga yabu butakola buvunayizi wabu. Ubira mukati abagaguke nyine kubanga umusayi guno bwongo ugugabye wetekedetekede ngomuntu wetegekede tinikese gobogenze mudwalo ngufunya akabenje ufunye nzimbira yona ugusanga jeguri omuntu obwabanga afunye kizibu nagena mudwaliro agusanga yo bageguri nayo katitulira togutadeyo togugabye katotuse mudwala tete goreji
1: ogwetaga
2: kike kibera otuwali so kati nikibera nti osobola nokutuko kufira obulamu rwabuta forecasting abaro butatunulira beyond the horizon nti kino kisoro kuntu kako nufira obulamu notukanga tikunga there is no blood atiguriho so kati kiba kyabulabe obutalengera nti munange kino kyenkola kisobola kuva mu ki embeera ate enkosa ekinene.
1: Omuntu ono agabye omusaayi ayina engeri gy'asobola okwetaasaamu mu bwangu n'okutaasa abantu be okwawukana kwona atagugaba.
2: Ekigambo kino ntera kukyewala okukyogera ebiseera biri nga omusaayi gukyali mutono nnyonyonyo kubanga tusenvuddeko katono. Kubanga nze unagira wano mu 2006 omwezi twasolongaza nga units nga 43 kati tusenvudde tugeze mu 2007 kati ebiseera biri olw'okuba nti gwali mutono nnyonyonyo ddala ekisuse twakolanga kye baita replacement donors nga tugamba nti bw'oba nga tukuwa omusaayi olina okuleetakola ki aguzaawo bw'aba nga taliiwo olina okuba nga wagabako nitukuwa ki kaadi tibw'ogenda mu ddwaliro ng'ogwetaaze gy'okola ki gy'opresentingayo n'okola ki n'ogufuna so kyaliwo ko nga bw'oba ozze nga gwetaaze oleeta ki kaadi eyo nga yeebeera ekuyamba okukola ki okugufuna however mu nkola eya obuntu mu buntu bwe nfuna abalwadde babiri nga bona HB yemu bona embeera yemu condition ki yemu bona beetaaga ki omusaayi omu ayina kaakada kalaga nti yagabako oba ayina omuntu weyakola ki yagabako omala tayina tukiteeke mu common sense gwani gw'osooka oyina unit emu
1: njiwuno
2: yagabo katugo tagabanga kuba otu olinda mpaka butwala ki bwe tunafuna what we can do for you so kati niwe sanga nti agabye ira sigara wankizo nti in case of anything ofuka first priority so kati kiwi kikufura wankizo nti bwoba ogugabye kikuyambako okuba nti in case wawaddewo embeera eri critical nga yeetagisa musaayi era tuba tumanyi nti tusooka naawe era nawe bw'ojja n'otugamba nti banange n'ojja ku blood bank ndi banange nagaba omusaayi naye ndi wano ogubuze nange ngagusolooza mpulira nga bbanja gye ndi nyina okuteekako embeera ekola ki egunoonya gyegulo kubanga kati systemu za there nti tusobola okunoonya Kampala wawona okukola ki gyegulo ntuguleeta n'ekyo nyina ekyo nkikola nga lule nga ndaba nti ekimbagizo sinde kiri omuseso nti bw'obanga wankole oli partner nti watuwa nange mpula nga kinza mu ki
1: amaanyi
2: bw'obanga nzigyewo nkuba enduulu banange mugaba omusaayi ontuna obuki butunuliza enkeero gye ku blood bank gaba nange sirina ki musaayi tugwetaaga nkubuuze warugabyeko nedda kuliko ow'oluganda yaragabyeko nedda kugamba oba osuubidde nti tukuwe gwe tujja ludaho
1: sebezo nga nkulu ate etegerekeka era nsubira awuliriza yenna ekyo naye akiwulira bulizi n'akiwulira mu bwongo bwe nti singa gw'oba togabangako n'otuuka mu ddwaliro ng'oli mulwadde weetaaga omusaayi nga muli babiri oli yagaba Ida tusopula kuona atagabanga ko goli. Awizo likwedi obudde yo muntu abulijo musawo nga tumaliriza. Omusayi guno nga omusayi guno mugukuma mutya. Era wano mu lijo nene ye Masaka. Muguterekawa.
2: Sebo wafao chetaga ndozo jetulambule ko. Tuina bifiriji binene government atwa firiji dalaziwera. Bwetuwa tukunganyo musaigu no tukudu we maintain all the cold chain ntikuwa moveini wetuguje tugu kipinanga guri mu temperature of 2.2 to 8 degrees centigrade so ntuguleta mpaka mwishi mufiriji ya fe ya tugu kumirao mufiriji nigubera mwuramu enaku kumale naku asatu mutano chitengeza within 35 days guina kubanga gulichi tuliguli use di era gugusu kawao that is discarded gugufude gugufure that is it's expired so system ebukuma tuzidina friji mu bunji okuraba ndi omusayi gwa muguli safe era gutu kwanye no mutindo
1: ate kitovu je tuulira kitovu nayo wa government
2: chitufu ya government sebu ye blood bank ya soke rawa nodala na yungu ruku wanti mukasira kali demand nefuka nene nga teso wa kujisa steni nga yonga yoka kwekulieta kuti mendala ya feria Masaka jiengulira wano so chitufu wakuli wakuzi wa government ya blood bank ya government na wakuzi wana wali wachi ba government of Uganda just chitufu chitufu wanga dualilo but wa a working space mu Uganda
1: ukukolera
2: akafumwe tukolera era singa katonda nakikola ngabana maulire musabe government sente zirine tuwe regional blood bank fitwe kunganya mu kifu ire mujye mu rabe cyenja uru tubere ngaruri ngikintu kitambura tubere ngo tuturi musikata nga tuli wamu
1: twenza nyo musawo okujja konga olaba uloji toge deko na dala mprogramu ya lero. Auliriza tetuko mnyekati. Tucha ayongero kubaso mesa kukwata kumusayi guno. Kubanga oboli yao, abantu abasinga bungi tetugaba musayi. Kubanga tetumanyi. Na yesu vida anti, betutege dedero. Toso vula kudamu kusidikida musayi. Okutani kita dala kunza ayogera matia sebofu. Ngugaba na ye red. Mbadde nchali wansi nyo. Okutani kila kuhunze na wawuliriza tadeko radio yo fena tuongere ugawa musayi kubagutasa fe na abana ba fena abantu ba fene guanga no kutwaliza wa musawu kuina ketule seyo
2: akatalekeka
1: dala mbele no jetulimwe yo musayi
2: akatalekeka nze mbagamba chino bana budu bana abawuliriza ba radio budu radio mtu wabulijo ndi omuganda agamba oru ya ruwa mnyendo olweja weka na weka ebintu vya umusayi urusi ngatipina kutuka ko babitu wala ngabi ya kubarata oba ngabi ya rusago ngibi ebi teta kusebio kusaga itzanti ruboja mudwario ni bagama tomurade woyeta aga musayi no tunaunga toina chi toina ya ragabie kuku ubana utugabanga ko aonoro kwa situka tubafuna wabakulachi abagiraga na situka ntuwa nange nze mungiwe kwa musayi umutu wangeta kwa musayi but titukuja kwa unu watu unu duress unu pressure no we don't work on like that tikubango funyo umutu yeta agadhini oje tukulachi tukujeko so you are working under duress toche simide so tuchikule nga tuchagade nga tumanyinte nsonga yafe tumusaigu tukunganya kwa bantu wafe nafe tuweke teke tuchiteke mprogramu ndi blood bank nzigule wali Masaka utu ina walking donor room wali ebera nzigule Monday to Friday nafe wabakura mufiru ditu tambura wachibu lunaku fe mtu engage inge mtu ite buetuba tuze wa mtuku wabulangu mje tulaventi kunganyirizo yo musayiri ya feria Masaka omusayi oguli mungi timutuke wafe ngate ni mtu gamba bya mtu gamba rusinga wanga tiguliwo ni mtu gamba ntinga bwe tuli abantu abavenyo na yes tuli wabi tuli bantu barungi elimwe nenga bya tukora byo natwagara tuyamba mu eyo jogere ya musajja omuntu jofuzo beta luzi
1: kiyamba gwe
2: kiyamba mwe zukate gwa chuliza chikore kubanga chikora chi kiyamba gwe era nsabanti mukama abankumbire abatuliza
0: yente kateke ya msawo wo olunaku olwalero bwete wetambude tujja kudingana olwa mukago olujja enze press kabanda na nyanzi tugenda kusesenkana wali ko Patel Shamuji Sonko Judy we yategese ekivuluche ekyo kusavinga abana abazalibwanga tebatuuse era ajaguza kuweza miaka 15 ngali mu radio ngaweleze ebintu ebyenja olo tugende tumuwagire tubereyo naye atera tusanyukire wamu kubanga binje ebigenda okubereyo ngatusanyuka wamu nabana enze Kabanda na Nyanzi kankwagalize ganda le dunji.

0: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza programu musawo wo tudinga n'olw'omukago olujja ng'ebadde kutuusibwako lapeya tulagajjalira maaso go genda mu ba lapeya bakukebera amaaso ku bwereere omanye nga bwe gali lapeya kyekifo kyokka w'oteekeddwa okugenda singa obeera ofunye obuzibu ku maaso go basangibwa mu kibuga Masaka ku Edward Avenue okuliraana ofiisi za mmeeya wamu ne ku matabi gabwe amalala agetolodde eggwanga omuli Kampala, Mbarara, Jinja, Mbale, kune mbitundu ebirala.
1: Watu kubira simu ku 0709 7745.
0: Lapeya, Kiria Side, changes everything. Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zidi 5 ezokumacha. Budde bwamanyuka, webale kuuliriza Radio Buju. Yongera okukuuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Herethi wano ku Radio Buddu.
2: Okwegatta mu nsonga z'omukwano nga tokozesezza kapiira si kirungi, kyewalire ddala. Kino kijja kuyamba okuziyiza akawuka akaleeta mukenenya n'endwadde z'ekikaba. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo ye badde Herethi wano ku Radio Buddu. Uni Muzei Kakumba, wana Radio Buddu, nga wako Skyview Soda.
3: Skyview, go extreme!
0: Alo, mkulu sewa banyabo.
4: Mnanga, ude woku wide konga buchangu.
0: Iye?
4: Soko jimoza kwa. Ubatu gambachi.
0: Chichia chochokola.
4: Anto ude woku wide mubu vera buwa ude wange wa dembe. Katipa bade wa ansenya manyo.
0: Nga basenya guwa manyo.
4: Basenya manyo.
0: Aga manyo gago oga senya. Tisobola.
4: Kakati gweto ya gala bantu kuba wa mirimu. Ona amanyo kwa maisende za agasenyeza.
0: Sente mbeko.
4: Kuliruna kuruwa nsenya amanyo. Emitwali vili ya jadora.
0: Owamanyo chitufo zimuwe kubanga. Na si malunji.
4: Muyayi nga manyiti mulari ilo. Fakusimu!
0: Muzei Kakumba, wana Radio Mda kutusi wako. Skyview Soda.
3: Skyview, go extreme.
5: Akawunga kabuddu Super Maize Flour karunji kawomu keru bulunji atenga kasunsuddwa ebyuma ebyomulembe kekebejjeddwa abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna oyagala kasomero ka hoteli kakulya waka oba ka mukolo akawunga kabuddu Super Maize Flour kyekyokuddibwamu kyo gwaketaze mu butono oba mu bungi kajje ku dduuka lyabwe mu nnyendo ku mukono ogwa ddyo nga wakayisa ku stage ng'oyambuka okwolekera ku welokamu oba osobola okwegera ndira ku factory waliye kabale mugonzi akawunga kabuddu Super Maize Flour kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana.
6: Abakazire Health Products bale sengiri yekyewunyo eyinza okutereza obulambo. Bakuleted Kazire Aloe Green Tea Drink okusogolwa mu kigaji nga guyamba abalumizibwa mu lubuto, abalwadde abasukaali, abalumwa omugongo k'omusujja ogutatadde. Balese ne Kazire Vit Fruit Juice gwe bajja mu beetroot nga gunono gwongera obungi bw'omusaayi ate nga guziyiza n'alusa. Wenywere Kazire Products ozze bujja obulambo.
7: Byokunywa bya Kazire bisange mu maduka gonna mu ggwanga. Obulamu obulungi, obulamu obweyagaza.
8: Munnange Richard wabale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abika.
9: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
8: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
9: Guto nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutono nnyo olwo n'okola capati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
0: Business ekutwala school fees sikuli mbulago oba project ekufukide kagumba wegoge kati ekimala kimala leko bulamu buleme kutwala bwe butyo sigala nga guo fuge chintu. Ne anisa chuwadi personal loan, okuva mu Stanbic Bank. Fiche tugamba nti, stay in charge. Funaka tiloni, okutuka kubukadde 3-5, muda chika bidi zoka, ngoita kusimu yo, kumaguba masamu samu, gabitundu 17, kubuli chikumi. Katile kebintu, bile mekutu ala fwa. Sigala in charge, nesala lelo nilero, okuva mu Stanbic Bank. Okuma nyebisinga uo, downloadinga Stanbic app, oba kubakunoti munana noti noti, emutanu noti, emutanu noti. Stanbic Bank, edunga mizibwa banki nkulu ya Uganda. Nga nesimbiza ba customer kutuka kubukadde 10, zikumibwa deposit protection fund ya Uganda. Katimia kakumine tanu wendu, nga musukulu wa chisolo, songo judi wa muso. Akwede za maudie, neprogo mwezenja ulo, umudie zibia mfuzi, ezibia mkula kulana, omukwano wamuna ukusomesa. Kari nunuluwe nsonge yo, songo judi wa muso, haba kuhula ba sebo ni banyabo. Okumwega takuunga jangu za miaka 15, nga limu ready ya. Songo judi wa sase wa miaka 15, ajijangu zina bana baza ni wanga tibatusa, mchivulu chatumia. Songo judi at 15 years in radio, seven wa play miza. Ngina kusumeza bilu mwendo mwezo kumunano mwaka guna kupatero shamu jimasaka. Haba angai, mchetu jaguzize wamune songo judi, wamuna bana baza ni wanga tibatusa. Tugenda kunyumirwa, hantia bayimbi ya bamanyi mugwanga kuyimba, embutu zifuge ngambe ngomi nganda, oruwe tulia wamuno kunywa. Ngine kusumeza bilu mwendo mwezo kumunano mwaka guna kupatero shamu jimasaka. Okuingi na mituwale bili kwesa tu, vyepye mituwale tanu, hemeza mituwale asatu ngatemili angonja kukula o kusewa kumyezaka ungezi. Biwa kidwa, hajati celebrators masaka, hanjali kikeks and cafe masaka, topu mondo Uganda, topu tailors kusitevji complex masaka, seloma shoes mchikupa masaka, Joanna Farm Supply kulwebu kakata masaka, pioni tents chijabwemi, mother care, edwali oli ya bachalabu masaka, widows class fashions masaka, enokatikino jizesunga kujapa, pateno shamuji masaka, wamuna radio budu, radio yomu ntuwabuli nja.
10: Ati endongo ya binyene.

0: nti omula omubaka wetolo
1: omukama
0: eh Allah ya mujuru abasilamu tuga inna lillahi
1: wa inna ilaihi raji'un
0: emyaka ejo asatu mwena oba musajja oba otansi okumanya nti ndi musajja
1: ali na abantu kye batamanyi by the way naddala bawano mu Buganda omukama oyo yalya yatula ku ngoma y'abajjajja be nga kaana kato
0: myaka esatu
1: omukugu we bama
0: okubibako era bwe nalawudde balina bagira nti amata badde babika nenga tubasaasira n'olwekyo wiiki eno ebyamasanyu ebibaddemu jeno Muhoozi Kaine Rugaba CDF ate nga yomu akulira ekisinde kya Piero U
1: erinya lye ebatize yani
0: anti gonna gabe Muhoozi
1: yangambe ebatize ebaite eryeddiini
0: eryabukaliye Muhoozi
1: eryo si batize
0: awo simanyi Muhoozi Kaine Rugaba
1: General
0: CDF General owebikolwa
1: anako kagase bikolwa ki
0: taina gwatabaka wabula abantu bana bantu bana naye gwe buli asigadde ewiiki eno yaleese ekololo
1: bana ani nani bana kulikani
0: mama
1: ani
0: first lady mama Janet o tata jene yo ikagota Museveni tata jene sale
1: abo basatu nkola ili la listi mpamvu
0: abana
1: mweke kupukira kuke ya yogi
0: norwecho
1: ata hapa mbo yogi deta yaba tadeko
0: norwecho yalaze ekololo amaje we gatu selevo amaje okuresa ebitone nukulaga obukodyo n'abakyala basanyuse mbadde sirabangayo okuva UPDF bweberawo nga badizayininga nga badizayinize jjo nga bali ekololo Allah anti abakyala ba UPDF tubalaba bambadde uniform naye babaddeko mu biteteeyi nga bakumba nga ate abali mu mpali zino empanvu n'olwekyo ekyo kye kyabadde mu wiiki eno era mu wiiki eno n'akwata omuwandiisi omukulu owa mukodomi we Rwabwogo
1: namukwatira
0: okusinziira omanyi ye kati ettuluba lye yakubuulira ye kati ettuluba lye n'olugudo lwe yakwata kasita oba nga bafuna ku ssente nga tezayita mu makubo matuufu omubuulira madda nti oyo yali aziteresa azizizza naye nga gwe amaze okukukwata era okkakkana amuyambako mu ofiisi ya Piero U nga mu ofiisi ya chairman onayebo David Kabanda najja
1: kati gwe n'obitunyumiza ngani
0: ngo wa Piero U nze wa media wana muguleta Masaka
1: ku
0: Piero U baji twabagamba dabayirira
1: njonga tongamba ndi oli munene bwotyo
0: ate esatu ze nyambala abagola bazambala kitegeza nti so Piero U twaji tandika nayo nga tumanyi nti omuntu bava mu P1 agina mu P2
1: nayo ka tweeting abagandi mutandiko kutalaga district
0: era njaga okutegeza bana Masaka city
1: bo biri asatu agenda okutuka nga fenna tudu
0: ebitundu kyenda
1: ngonga tusachimu
2: ono system za Piero U yazimanyi
0: inzimanyi
1: atageye wa maulira
0: ngakuta kumuulira ngozoma n'olwekyo tugenda kutandika okutalaga eggwanga lino
1: mwebani
0: faba Piero U ate mukama fe bwayogera tebiriko kera tata bwaga nti muzukuka
1: naye mugenda tugamba kinga mutalaga
0: kyetutawulira anti ekisoboka nguzi kyemulaba
1: ekyo NRM erimu kukikola
0: anti era ekikoleramu nga mulimu nemusaako katuma nti NRM yezaala ekisinde kino
1: okujjako nga mwagala tuga nti NRM eremeddwa
0: nedda
1: naye mutugamba NRM gyeri mukukola nebyekoze
0: aji tewasoma nofuna diguli
1: tetujja kukira
0: tewasoma nofuna diguli
1: njirina
0: toli mukuwerera mwana wo oyagala afune ki
1: masters
0: webali nnyo kakati n'olwekyo wiiki eno ebirala ebibaddemu

0: Ori baruno abudu mlaso wabado gira maso kubanga alusumulula ko gira maso kubanga atambula kumitimbaga na jenja ulo gage maso kubanga saba na Uganda buyabe muso ndira sente zile mbukadama kumiabili marambirira aso kubanga kula video ri baruno kumanga biyadara agabati ya nebitu ya jetaga muko kubanga itambula buwete abantu banji bavu miabudu mlaso bigambo kumutimbaga na gana banjo muye ya gabaga tiyomusaji ya jukubane uuma na yogeleza Uganda eno na aloka itikeng kumulitu ya wakazi nga ulimukazi kubagamba kwagamba kone wabakaba saja tebaga ainza tiyo kubanga akabiri labantu wa muso ndile milioni za makumi ya vili chitu chino bachaku Abudu Mulasi matutichamu isiza vulunji ya dinaka muna akedagala wabula yenke njini kwa galo kubanga wabuli ya ensongachi ya sadizo kubanga akola chino gagantimaji kubachela mbasanga nga single mother na kufuka single mother tibira byangu na yenke njini agamata ino muu kubachela vya lea agadeko nga agenze ya mbedongo mchalu wama na nazara biche vya dako ulidiliza dara
1: abachala wano natuzimbi huku okugamba nti oba bakyala balina ensobi zaabwe ez'enjawulo naye buno oba single mother bujja mu bintu bya mirundi ng'esatu oba ena sookudde mu bigere bye oba owulirize kyentegeeza mu luyimba luno waliwo abaana bafa b'obuwala nga balimbibwalimbibwa abavubuka ku kyalo ne babeegattako n'abaana olw'okuba balina obwongo nze muwala wange lwaki nnayiiya oluyimba olwo nakola loosi mu bawala bange babiri abakulu muwala wange omu yagenda kulaba maama we mu kyalo namusala ye Busoga maama we Musoga naye nze muto yange omukazi w'omwantu we n'omwana wange gamumpe ndeke kulekera buvunaanyizibwa omukyalo nnali nakakuba oluyimba swimming pool fam nfusesita n'asinkana ngamba nanjukiza ebigambo bye tujukira omuwala fena twali bavubuka tujukira akawala bwe kati ne bwe kati bwe mwasingana mu kantu bwe kati kuba nali sinafuna linnya
0: okusa kwa Abudu Mulasi agamba nti yeka nyini omukyala yali agamba so kubanga mufunire embidongo ye naloza biwedde kyokuluvanyuma nyo omukyala kugamba so kubanga muyigange era yagenda okujjanga yazaala dde omwana Abudu kyatakola bambi naye kwekukkiriza
1: omuwala yangamba ebigambo bye yangamba nembitegeera nga nali mbaddeko naye era ku olwo nemuwa emitwalo omutwalo gumu n'ekitundu nga mugambye nze siina buvunaanyizibwa kuzaala mwana nkyeyiya ndi mukola mu wino nali ntunda butunda omwana namu omutwalo gumu kitundu agenda ajjemu olubuto teyalugyamu nadda ewaabwe mu kyalo maama we n'amugaana okugyamu olubuto n'azaala omwana wange first naye bw'asanga nfuuse star nga nnyina n'abankuuma tasobola kutuuka wendi naye nenda bangu omukazi ayaayaana ng'afuuse munnamukazi omanyi abakazi we bazaala bakaddiwa okumulaba yali amaze okufukumula abaana nga bataano abalala abadda ku wange kasitole kayinza okuba akawanvumu naye bw'amala okujja nga ndaba ayaayaana mu bafaani bange nabagamba baabaali bankuuma ba security kubanze nakuumibwanga abasirikale oluusi saabeeranga na ggaali zaabo bakanyama nembagamba muleke omukazi oli ndaba ayaayaana nnyo nali njijukira nali nakamuli najja wendi naŋŋamba ojjukira omuwala akawala bwe kati ne bwe kati
0: okusa kwa Abudu agamba nti omukyalo nno gwe yali yeyagalira mbedongo bwamala okujja n'amusemberera amuteerako emboozi bwe basinkana ne gye beeyagalira Abudu kwe kujjukira
1: kati e Kampala bwe mwali mukola ku mulimu bwe guti ne bwe guti akawala ako baali bakayita bwe bati ndye kajjukidde kati akawala ako wakawa omutwalo gumu n'ekitundu kagende kajjemu olubuto naye tekaalugyamu kaazaala omwana era omwana oyo akuza awezezza emyaka etaano nemugamba omwana oyo gw'oyogerako aluwa naŋŋamba gy'ali eyo mu kyalo naye omukazi bamugobya omwana kuba eri gy'azadde azadde y'abaana bataano nemugamba omukazi gw'oyogerako y'ani era y'aluwa naŋŋamba yenze ng'omukazi akaddiye mu biseera ebyo mu myaka etaano omwana gy'awezezza ng'akuze nze nga nkyalina muvubuka kitegeeza bali abamuzaalamu bamukaddiyiza kyenakola emugaye gwe ng'aga katona ndaba omukazi oyo si yasaanidde kuba nkubye zihiiti nfuuse owottabbu ndaba nvubuse sente we ziri nga ndaba nga si yasaanidde nti y'ono gwe nali neebaseeko ate nga nange nali muvubuka
0: okusa kwa mtu agamanti mboze no mpamvu dala wabula chitegele nti wamala kufuna omuchalo no gweyagali lambidongo omuchala marazala akana oruva nyume nyo akana kama lakazali wango omuchala atubina kumugira maso kubanga avena na kompola mpola ataka na kama kaweze miaka kumina mukaga na kone kazala mune wako abudu chagamba ntiensonga ne ya mukosa nyo elabu atuka kuwa single mother abaji tegele dala bulonji nyo
1: paka wimwana weyakula na azali wanga nzisimanyi nendo uza ndo za mfuni esomereyo nendo kudamu kungamba nga wangamba muwala uno ya wafu nyomuzukuru miaka kumi na mkaga kali nanyiga ninyigiro mwana wangoyo ni mugamba walio soma ngotuse mchewu kutano ugena mchewu mkaga budo wafuni dembute wanyoko kati hapo basingo maza beguzu wibasanga kati abana baba lemerira tata vila nubu kambwe tata vila ukuru wabana bo vila ukuru mkazo uyu niya wabana baba lemerira atembira ya basingo mazo umwana wacha amu laluka kune mfunyise mbuto imbira ngambi umwana laba gwari.

Bara bachala betaka kubulirira ketaka kudamuka na kayimba je katandikireri. Bana bachala balinga bana bato betaka soka kubulirira. Ne bamanya che tulikore bamanya ndikakati ensonga iri serious. Ne babijamu muzanyo.